sami ki reme mwen an pil zami sa si do li pa chame trahi m fèl sa ki mal li pa chame kite m